0: luteneba moli na yatiambeda kodro chi ubangishari diani mokawara azudape mbangatiso ambeni agwe tigi mafuta timburu ambeni agwe tigi a banga e ambeni alakpe ndalisi mungwala na ngangusu alakpe kodro tiala alakpe ngati yonga kumbasu si amunjo aganani e ambeni akekpe surtout na mbege ti angbandi alakekpe si alawe onde teresiala na tiazua ti ubangi titene ton ala si na kodroniawe ala warazu apeme ala kwe akpe a onde teresiala na tizua e na bangondo ti docteur su lutene giriri kozo titene amunju poro asifade na mbege ti angbandika moke bazu ake sara kutada aleke gbatiada su apeti muwali oko use uta azana tiada ndindindi aleke mbendu su si apeti bata aleke gogoro ti bata akobe tiala da indoni akependre me nangoi susi amunju poro agaligbia na nduti kodro tiawe yini agande kubila anokbo azo imbetu titene azo asara da akumati tisara la e asara ke laso nangoi nyisu mbi titene a mbandi akesara gi mbeni daso akegi ketekete tongaso si ala ke duti na yani e asara ke duti ngo tiala ake ankor njoni tongana tikodro si amunju poro agafadiape ake atene su asigi na yangati docteur Hekenrotsula ti fa akpale su biani a kobila su anopo a azu na mbege nige ngai yesu mbiti zanga na ndoni ake atambula su si mission marchand solo lodo lo si fade na sese ti Brazzaville ka a senegale ake fade na tere ti lo e ala tonda ti sarango ali suru ti kubu kirikiri na awali endo su ala gande ti mu mbeni kobila so irini ake syphilis ton ala si na bangi awe kobila so ala tonda ti kangbingo kobila so e comme ala yeke na ya ti tambula ti gue na mbege ti fashodaka lege so ala mu fade ngbi si asi fade na mbege ti mu bai banga so ti guani kobila ti syphilis so atonda ti mu azo gbanigbani ngbanga ti so biani na ya ti tambula ti ala ala yeke kangbi kobila so e ayeke atémoignage ti azo so ayeke aubangi ape me ayeke amara nde me ala gi asenda ye na ndöni si ala vunga pokoni na ndö ti akobela so si anokbo amolenge ti beafrika ti mu ti na ni biani kozo titene amunju poro aga fade akobela ayeke na me akobela ni ayeke akobela so si afâ azo gbanigbani ape azo ayeke kuita tënë me na ngoi so kobela ti zuru yara asi awe na ambeni so peut-être délige kuâ ape biani amolenge ti ubangi shari angbandi nga kue angba na poko pepe ala ba pasi mingi ndali ti akobela so awande amunju poro na azo so amu poko ti ala aga na ni na kodro ti
1: me Xavier Membeli na dawa ti akpale so kue réaction lani ti amunzu poro so ayeke tongana ye
0: réaction ti ala ayeke sowa na ya ti bangondo ti ala ala yeke fade na pialo pialo ni ayeke titene ala mu gabon moyen congo ubangi shari tchad jusqu'a na mbege ti algérika so pialo ti ala la e ton laza maboko na ndö ti asese so amosoro ti gbe ti sese amosoro so na ya ti akodro so kue ala yeke za ande maboko na ndöni ba pialo ti ala la ata so si akobela so mbi londo ti dengo ereni ayeke nokbo azo ala duti fade gi tongaso ti bandu ape e ayeke ndo so si administration coloniale aga ande ti tu atondo na akota azo ni ka si ala tonda ti mu akuanganga ti tokage ti gi ti ba tongana e si alingbi ti ba titene ala kanga lege matamata na kobela so ni la moyeke ba na poko ti dépendance ti e moyeke ba arégion arégion sanitaire ayeke ba ande gigi e ayeke sara acampagne ti gingo azo ti kobela ti akobela ti zuru yara so ayeke gbu ala ayeke zi ala nde
1: e yeke nga gige si kua singa mbai ti beafrika ti hinga so ahunzi e sara fade tënë mingi na ndö ti gango ti administration coloniale française na ya ti ubongi hinga na akpale so si aga na pekoni singila na Xavier Membeli so amu maboko na ye si e hunzi kua singa so laso singila ti yague na mbege ti orince jusqu'a ngombe na ndö ti amachinika so asara si ala malego ti ye nzoni e kokapa na ala gi na yenga ti peko na ya ti mbeni fini kua singa mbai ti beafrika

0: Bambari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndekeluka.
1: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Bandoro, Radio Ndekeluka.
2: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
3: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
4: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
5: Priva, Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
6: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
7: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
8: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
9: Kobo, Moïse de Bakwa, Radio Ndekeluka.
10: Lola, Emefouetanaïse, Radio Ndekeluka.
11: Jean-Bali Piobangasu, Radio Ndekeluka.
12: Bombari, Pedon Fuguet Fedangamo, Radio Ndekeluka.
13: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
14: Bayanga, Tedeketeti, Radio Ndekeluka.
15: Michel Martial Boboya, Mbaiki, Radio Ndekeluka.
16: Bungamba Sambala na dafon Ndekeluka a kumbunga si waran na buzum a sango na legoti parfait di komese. Ndekeluka. Eji Ibarala.
17: Ibarala Ervi Kentombe Ibarazo Kwen. Biati Kodro Fuskar Konj Twadira Ti Sala Swaka Ben Biati Lutitene Ala Sarain Zuni Si Alanzini Zatili Tapepe. Ifangana Lasso Dunia Mubimba Ke Sala Lasso Kutalango Swazanda Al Titene Ti Tirungo Birana Bubango Isusi Ake Aiso Kunguru Azo Titene Kanga Ligi Nani Ake Akwale Nimi Gisi Ake Bagi Gina Titene Ti Dingu Yaka Ala Kamasa Muna Dune Atasanguzo Nga andaka mulinga kigile kititena su amanda kuti kizamanda titene ti manango mbiti ala su akamanda ti ala wala ala kafamiti na yati mini pia lusua iri nipi ya na magiti kagabanduro ala faso ala kanangonzo tibe ala unda titena futana ala kirita ala ti ze gumbaya Nembo tigere aki be Afrika siya kwa la terel na la kwisu na Togo nembo tita na magiti Marok ndal ti lekerongo tere ti zingomba dal ti kamso kega
16: Ya sangoche na kujo chimingo tereti a fini ngurugbia a la soa kinayati ngurugbia ti 7e republique soa bagigi biri.
17: Ake fini ngurugbia la siya gwenbiana ti mitere biri na ngweni biya ti kodro fustar konj twadira a famina kamba ti kwa sosiala limiti na la sarani Armando Yangendi.
18: Kojo timingo tereso abako jo gbeni gbia gbia ti kodro ngana gbeni gbia so si ngota la kwa ke baluta na ndoni use na mungo teneti gbia ti kodro fosten arkanj to dira le fana gigi poli le so ngbena ya unzi ya we ti zo kwa limbi tena sa kusala lo yinga so ambela ya ti anguru gbia so ho ando mingi
19: le mandat que le peuple nous a
20: lingo gbia so si ya wa be afrika amuna yi na lango bali use na miambe ti nzeti ka kauka ti ngusa ki use na ndoni bali use na uku aluti na ndoti a kengo asho na ikwe bia ku bia ku igia sarango ye Singa, isara kwa eti tene e mai. Bidabeta laso, lingo gbia ti 7e republique, a eti tene, a tourne piko na ando ti asyoni angobo ti ando so si a on, so a kekenga legi na ma ingo ti kodro. Asyoni angobo, igwe mwana kusela pepe, asyoni angobo ti tengo tere na popotimba na ati ando kwa gbeni gbia, a isu ake nzuni akai. Ale ki a gbeni gbia ti ati da pepe, ale ki a gbeni gbia so si ake sara kusela ando ti londo.
21: De ministre de terrain.
18: Kota wafangombe ti na legi ti gere konde, gbia ti kodro ake finizo pepe, lo inga kwa le kosyo si asi na no ko mayingo ti kodro ni gbia ti kodro ahunda na gbia gbia ti lo ti tene mungo ti le ta na ligi ti nzinga na minimini ti sara na kusala tala mveni
21: l'incompétence notoire la passivité
20: sara na kusala na ligi ni pepe bango ina le ti za ti tene ya buya buba ake mini so si ligi ti tene kanga ligi na ni ti sara si ai tonga so limite na bagi gbeni pepe ake zona la inga so sara na kusala ti awa kusala tala na ti londo afa brimbri so si ala ike aro kotongo anginza na teti ya zona ti andu kwa so si ake ti le ta asara na kusala iyo pepe Gregiti wa rakoforo na pekoni, amungo aiti leta, akaisusi alingi titene akai. Titene lingo gbia tingu mba sambala so, atamula na legini, akenzuri sara kusala, nata legini na legitinzia. Mungo yanga, ngana anzunia kusala susi lingi tisara, ake titene, agbia gigiti awa be Afrika andali tila kwa
21: po. Dans la vie quotidienne de nos concitoyens.
18: Fademe ni kota gereti fango kusala na gbia gbia, ake bande gigine ya tilango so, ake gande titene, afana la kwa sela lingi tisara tonga na nye, na legiti bemengondo na bangondo tigbia tikotro, ifana la so zango na sese ngurubi ya ti maulu wana lango balusa na ndoni oko tinze ti bila uso hon aba akbeni gbia balota na ndoni use na poponi a ministre d'etat ake osio nga akbego gbia wala ministre delegue so ake use
16: lango kuchin Mokonzi Tshifondo Duni ya mobimba asepela yango solo asoteni ti ayeso angoro azo
17: ake lango so bendo ti gigi aza na sese ngbeni na ngu saki akongba ngbugumi anene balimbramra nanu use ti tene na pusu azo siala bata ye so si ake ngoro azo na lingi gbiangbia susu ayeke na be afrika ge si abateni ti ayeso angoro azo sila sembala lo ke gbotole ti azo na ndö ti ambeni azene so ayeke na ti kodroni lo ke na singa ti destin de bonheur wilikan.
0: Les déchets plastiques constituent aujourd'hui une menace sérieuse.
1: A Zendeso, à Irini, Nilon, Wala, à Bouteille, ceci à l'Ekene, à Plastique, à Eke, Tonganamini, Kotakwale, Ndalitieso, Angorozo, Ndaliti, Senitiazo. A la Kibuba, à Legetie, à Kotangoutie, à Garatie, Gana, à Kotando, ceci à Zomingi, à Ketembitereda, à la Laketokwa, à Sonia Pupuna, Letindouzo, à l'Ekena, Gundati, Ndoa, Sarango Birana, à Yeso, à Eke, Bubando, à Wunda Mungo, Mamboko, Tiazo, Kwe, Tonganaso, Diati Kodro, à Wundani, à Legeti, kwati kodro mbrimbri titene a sarabira na a kwaliti a zende so ake a nilon titene a gbia a zende si a sara kusala ti nzoni na ni batango a mosoro ti kodro nga ti kanga lege na bubango ti a ye so si abondo tere titene a sara si zo adu ti nzoni na ye so kue angoro lo na dawa ti andoa sarango ye oko oko alingbi ti mu lege titene a gbia ayeke mu nga lege titene abata fini ti azo abata seni ti azo nga na kekereke ti awabe afrika
0: des générations de demain.
16: Teji comme qui sert à tenir à son angoisse du son à cause de CB Africa bien gochan doni na batia zindini sur la bani bani.
17: Tatene Elvire Aini Akiba Gigimi en tout tenant de ngoya kasanguti destin de bonheur wilikan.
22: Na yati mingi tia bata chikoro chibi Afrika awa fango ya ka eki dematere chala mingi. Biango chindo, pika ngo chumuza pasa ke pika na ligi ni pepe, ulengo chindo susa ule mingi inga na ingango sosi awa fango ya kani a inga ngoe sola lingu chitene alu akwa bechala pepe, a eki akwa li susi a eki sara ngangu na fango ya ka na koro chibi Afrika. Na kete koro chiyongo fongo soyo kilometre baluse na uku na peko chibanga susu a eki na hati mbomu, Natasha afasoni gibeti ni mingi tetik biango chindo na ndochi akwa bechia kachini.
23: Ake gyashon jimwaja peri. Bien nous a pas piqué en retard jusqu'à présent c'est un balou caraco et voilà quoi bien nous on a fait.
22: Nandi leso ayeke na ti bamingi bangoron ulengo ti ndo so si aole mingi asara si akusala ti yaka ayeke gue na dawa na yâ ti gbata so pepe ayeke tënë so si asiki na yanga ti Barnabé Dungus représentant ti awafango yaka ti Darel Kuti.
24: Kozo ni azo akulu karko na 15 mai me ngbeni bouleversement nga azo alu karko na moment so ngo apika da ape changement climatique so e tayeke boli titene diminue e peut azo alu kobe na lege ni sinon ayeke kui nzara aita
22: ti
24: mbi
22: na gbata ti pawa so ayeke na ti région ti yade makonzi ti coopérative Marie Nudjugoto a iri akota si kodro ti tene ala tombera na ndö ti fini calendrier agricole so si awafango yaka ahinga li ti ala na ni pepe.
25: Service intéressé ni par exemple agda i krake da ala tombela na i tongunza pa pika azo angbala kue alu ye parce que peut ti yaka ni sengi encore ape mo lu yaka ape mo yeke tenye
22: na dawa ti akuale so Sylvain Kokiri so ayeke komanda yaka na ndokua ti agda lo iri awafango yaka ti tene ala fâ yaka ti ala ni na afini angobo ti tene si akanga lege na akuale so aga na peko ti biango ti ndo
26: ando so ala ke fa yaka ake zoni ala zo encore pepe ala ke fa gbe ti gozo gbe ti karako ake mu salteni ake tuku so ala tuku pepe zagi na gbeni ti tene même kete ngu apika o doni adedengo
22: si tongana kota lango so abalege ti aiso angoro azo amuni tongana mbeni so alingbi ti tene abungbi azo ti tene ala kanga lege na gbiango ti ndo awafango yaka ti be afrika ahunda na akota si kodro ti tene amu na ala ale ti akobe so alingbi ti tene akpingba na dawa ti gbiango ti ndo nga na agba kuru so alingbi ti mu lege na ala ti tene ala sara kusala ti yaka ti ala ni nzoni
17: singila na ala destin e fa na ala so na ndö ti dema ti awadengo yaka so ala yeke mande Sylvain Kokiri so lo yeke kota zo na mbage ti ndokua ti agda lo la lo yeke gene titi laso
16: nga akota awa ndokua ye nda ti mine la akiri amu pasa na andokua ota so ayeke baa tënë ti mosoro ti bele sese na ya ti kete kodro komanda ti bozoma
17: ala amu pasa na ala ti tene ala akiri asara kua na peko ti so si lani amir akua ti ala ni sango ti wago singa ti yani ti gbata ni Frédéric Wagbenu
27: mungo lege polele ti tene akiri asara kusala na ya ti akando so atambula na gbe ti le ti akota azo ti kodro ayeke mbrimbri coopérative minière bungbi ti maingo ti aita CMBMI ti kete kodro ti bosido na kilometre baluse na oku na lege ti bois coopérative minière artisanale ti diama nga na ti lolo na be afrika akoma dok so ayeke na kilometre balimbasambala na ngu tere na lege ti bukaranga nga na société winer na gbata ti bozum centre ti octavi ren ngai orefe ne wane kone makonzi ti sarwisi ti mine faso kusala so ayeketi le kianzoni akusala ti tamlango ti amosorti gbiti sese
2: e ba na pikonte ti nanguso asimingi na yati a chantiti pakara lesembe na mbetungu amu alege mingi ti tene akanga legi na kumingo ti sese na nduchi azusu ayekegini na maboko
27: na nzeti ngumbe so a on ala ti kodroni ge so si ayekegi amosorti gbiti sese afangozo ti betala ti ke na kurugo ndoti ala so si amu amu na amina coopérative Bill Gates Jofra Yandong Wagingo Mosorti Beti Sese Aikefani
3: Zotangana mimi ke chef de tout là mais mou bati bon presque 6 millions 7 millions d'opérateurs économiques titembi sara quoi mais fadé mbi ki sara de ton tir rembourser ni et que akembio kala mbi ke chef de tout après bati chef de tout en même plus de 50 personnes et ikemungo ceci ça n'a permis le peuple place akemingi so gouvernement a petit revoir mais ni place na lo titené le sara quoi mais ça yaso vraiment ak poumonti na ceci bozum là
27: nambege amina bila souci azia na ceci tena kanga lege mata na kumungoti asisi susi ayekisara lakwe na yati ashanti na Bay Africa Octavie Rene Urufenga ne wani pone makonditi service ti minga na ti carrière
2: ndoka ti min moike wara isoi ya tene infection de min singa na tereta la moike wara azu ti police minier cheke beme ngandu ngangu ngandu che isu
27: na bango ala susi ayekigi mosorti gbiti sese a kolan liti maboko mangati so amini lege ti tene abemendo lakolako na nduti tamblango ti sango akusala ti mosorti gbiti sese ayeke dapepe ayeke ni lasi ayeke ga mingi na pali lakue na ya ti ashanti so si ala yeke sara kusala da bozum Frédéric Wagbenu ndafonono ndeke luka
16: elondo na wampende ti gue na ya ti na nacrebise ngbengbi na mbage ti kaka bandoro soka awafango ye balusa na ndö nioko afango nzo ti betiala ngbengbi na ya ti pialo peya
4: ayeke awafango mbi ti lala ahunda titene afuta lala akiri ti ala ti nze gumba ya sibiri ala commune molongo na ya ti gbata ni sango ti wagusinga ti e Jean Pierre Ngarasuma
5: awafango mbe ti so atambula ti londo na rond point zero si ala si na mbage ti inspection académique ti na nagribizi kugbe ti mango na maboko sifle na yanga ala mu akarton si ala za na ndöni na leni molimbi ti jiko ambe ti so atene ahondo ni awe ala peye na ani nze gumbaya ti salaire Moïse Ngayakon lo kiri na ndö ti tënë so ala lu ti na ndöni
6: depuis sui commencé kosara lani na le 7 ti nze ti octobre 2025 jusqu'à lors ya kosui wara kafe na ike woko na ngambuti ya kunzi ike azula
5: titonga na ambina kolegi tala tambina prefecture ala warambagi chipata tala we ala so akinayachi na nagribizi atene yako ani warape mbele iso si ani tondati pangombeti
6: hii unda no gouvernement na depeche ni warapata lika mamsi ya edi ya kwa su kwezu wa kesara alingi na futa na isara kwa ti warafuta si warangangu akodro chila tona hii za mlingi na poko akisara njoni ape
5: itara chitena waratere na ambini ala so ake akota zuti inspect son académique mawaniso ala tene ali lingi pepe ti tene ni sara tene na nduti paleso ala fala kwe atene ba bini mbagi ti salaire ti awafango mbe ti so aza na nduti compte orange money awe idabe ti ala pialo ti éducation accéléré so aza ni na ti ada fango mbe ti ota so ayeke na ya ti gbata ni ayeke ada fango mbe ti tongana sainte thérèse boyemandia 1 nga na bakute Jean Pierre Ngarasuma kaga bandoro radio ndeke luka
16: Wangoro isa tati ndembo chinzangila lango manati championnat ti ligue batati bongi angbati tambura na Martin Goko
4: tatene na pekoti komite ti lasso as manzangale na lena Red Star na pekoni ndimo na popoti abe inga na tondi mabiri warriors akinda warriors ti bongi ngu baluku na nu uku si alangwa na ni balutana nu use
16: la kwa ndembo chinzangila si kodro ti tia de aiki kodro su sine ati zone 4 lo gout lo wara pasar ti tene lo gune ati ndangi ati afro basket chala so aiki na agbeti balako na ndoni miombe si aiki tambura na Côte d'Ivoire
4: aki tatene biri na pekoti si aiki Chad ya kinda na ndangu mangia wala final Gabon na ngu bale miombe na nunu kuwa ndaka Gabon angu na nebaluku na nunu miombe fanala so nde musaba gina bageti Malabo likodro ti Guinea Equatorial Bay Africa aziti lolan lolan na ndangu ndangia so aki Gabon la zilu
16: ndembo ti gare aki haba marala senyon si ala ekipika ndembo lasso so aki ndembo ti ngea ti tene lena le nala so aki epervie ti Congo
4: aki nambake ti togula bumbi ti epervie ni so ala ekipika ndembo na dawatala na ngunga mbramra ti bisula na mbake ti Maroc na pekoni be Afrika kwa rachilo terena Angola na biko se soke ga ka ndi muti le kere ko terena ti kan soke ga
16: la kwete ji a ke lango o manela so a ke titene azianga ti kangu chungu ti dunia mo bimba gbati ya ko do ngwa ti pop a le kere te tala na ti a ndi muti ngia
4: tatene yang bagila ngo mene ti tena ini kwa tondani mi andi muti ta ke bagigi na la kuiso na tapaneni a ke risi se kwa terena Burkina Faso biri a ke Côte d'Ivoire si lo kinda ti lo kodroti Franzi nguse na oko ta sosi a ke Franzi la yingi gwanda kujuni a ke a wangroti DJ Deschamps ifana la lasso a ke andi mbula kwa ngati tena tambla si kangu chungwa ti coupe du monde a ke lona na langu bala kuna oko ti ze su ikidati unzi na langu bala kuna nungu ma ya ti ze soke gana magi ti États-Unis Canada na Mexique
16: ambeni ngana ke ti échec la le solo ke mo kunzi ti fédération ko recebe Africa Abigail Punja Gamba a ko kapa na yinga so on so na Yaoundé na ti tournoi unité Serena ke Kirsten Pled.
4: A ke mini ngia tia wangu rososi ya kutazuni ka lekireni titene a mupasa siya zwa sara ngia ti soaire na tene jeu d'échec sosi ya ke mupasa na amina masika su ngota la kwa ke ngwangu oko na ndu balise so alondo na yatia kategori ndinga ya ndingi sala sara ngia tia wangu rosu be Afrika na yati ngia tia wangu rosu lwa ligi ti yobin kangu chungwe na ligi ti mini wangu rutilo su iri tila ki Abigail Punja Gamba sosi lwa ramini kangu chungwe soaire ni trofe spesial mangatina yatia ngia tia wangu rutilo su lo sara ni osho lo so Binda Fani Uta.
7: Kirsane ekezwa eke mbeni kota wa ti jeu d'échecs so lo eke na kontro wande lo eke russe et nbanga ti litil aussi a centrafricain nga eswe na te jeu d'échecs et eke nbanga ti litil nga aussi si a camerounais nga eswe na te jeu d'échecs et puis fini président so a lono ti élire lo nasi c'était Cameroun lo la lo godati organisé compétition niso na iriti Kirsane niso et puis à la basso eke prix spécial so si Centrafrique a remporté Centrafrique nga kolo waranga classement ti lo seront son Bendachilo ni la Luaranga, très spécial ni sur tombi jouer 4 parties et mi perdre Oko.
4: Aki ya kota sangu titi biko kusinda preso si amunzi tonga so singila so la mani ikiri singila la kwe nga ikiri singila la Elvire so la mwa mboko na minati a vunga ngu sangu na wabi Afrika na yati inga so kwe
16: singila mingi ngana la ligi yako na Miguel na ndotia masinika wabi Afrika ya mfade so teneti geneti da fonde kiluka
8: Ala iki gibeta la nando timbeni sangu, ala ingape wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
9: Ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafono nondeke luka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asangu ni, ngasi ala limbe ti kiritene na ala pulili.
8: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58. Walanga nando banda terre Facebook Radio Ndekeluka Fondation Hirondelle.
9: Ala zia a anda la pepe. Ikwe oko itiri bira na teneti asyona sango.
8: Stop Atene, mbeni pia lusi da fonono Ndekeluka, mamboko na Union Européenne, nana coopération suisse.
10: Radio Ndekeluka. Keneti da fonono Ndekeluka.
16: Ndi sala mafadina ya ti sangoni da fonde ke luka a tisa lasso pakara Sylvain Kokirila kutawa kode kwa tindo kwa Agda na lango so lasso a sepela tenetia iso angorazo logoto lecha zo mingi na dotenti biongo tia ndoni na akwaliso a kigana dotenti tengo yaka lukir na peko tia unda ti destin de bonheur wilikan
11: pakara Sylvain Kokirimi barala
12: barala wagosinga
11: Nanguso kota languso balege tia iso angorazo azani na ndoti mama tenetik biango chindo wala changement climatique bango ndoti ala ketonga na yen na ndoti akwaliso siya kigana peko tik biango chindo na ndoti fango yaka na koloti bi Afrika
12: tatene nanguso ingba ndo abian abian tonga na yemo tonga na moba bien ngu nda papika pe ngu apika nangu inipe e zoti yaka akeku atene tel ngu itonso ake ngwa ke pika lo ke lu ko be ti lo aga si ngwa iton so tele lo ko le ngoni si lo ka ngwa pika pe e zuti yaka lo petit tene lo lu ko be ti lo na ya ti kurusi sa pe vrai ngoso apika na le 21 mai sur toute l'étendue du territoire et pendant 1h 2h na ya ti ndiani tonga na ngu apika fani use u otana ya ti dimashoko awe e mo lu ko be ti mo so ko be ti mo amai
26: parce que a ko be koi ayi koi agijingu lake mu vi me mawanigiso na nguso ngoi ni ti pika ngungu apika pe
11: me na bangondu chala tonga na azwa arriveti luka kunjonia pe arriveti loaye njona peso akiteneti calendrier agricole si abubaso pe
26: non ale calendrier agricole pe tonga na a cherche a sara calendrier agricole ya wakode kwa ti yaka itene china ngwei tonso yigo na ndoi tonso na yati ngwoko ikeba ikemu ngusu alina ati sese jusqu'à du 1er janvier au 31 iba na ngwei wala ngwa apika si ikesala calendrier agricole me mawanigiso nguni apika na ngwei ni pepe me yeniso ake a phénomène climatique changement climatique la inamo ike subir parce yeni alondo ge pepe alondo yo la iwani ingbati tene ishibir a conséquence si ingbati gulanzo
11: me la sotonga na pika ngutungu za pagbia weso nyela ki kanga ligi na ala chitene ala sigi na mbini fini calendrier agricole chitene afana wa be Africa soa ki sawa kusaji fango yaka
26: non tene dapa so mbi pense a wakode kwa so atena chercheur la ngbati buli tala parce que parfois a sala calendrier so agojisha ngu balako me fade so mobas tene so miete nazo a itatibi a chercheur a langba na ndoni tiba wala yela a petit tene a bien titena ala sara calendrier agricole par rapport na changement climatique so a ingbati subene fuvazo
11: laso a quality changement climatique so a ke gana ndoti fango ya kaso a lingu tiga na quality njara wala quality tengo nzoni kobe na yacha nguso a ke gaso ape
26: tatene tene so motene so a ke tatene gina yachi nguso na yachi nje utaso mugaba parce mobato momunjo akenjeuta mumukarako akenjeuta mumbu njeuta njeuta njeuta sauf gozolagwe jusqu'à nguo kwa tigunani mais moga bande na mois de juin juillet ikebania ikeba est-ce que karako akisigi mingi donc moba akia conséquence changement climatique là donc a impacté décalage ti eso imbita makuna na korochi na zone savane à lukarako fali ako zone forêt la à lukarako fali use Obam mawatiso ngwa pika pe asarasi adakali me ike kuchiba ike bana yatinde uta eske karakwa ke siki mingi goza ke siki mingi tonati kojeso moba karakwa kumaisiki kumaitawa e moba kobe ake na nduchi gara mingi ape meme si tonaela ngirni ake na nduzu mingi e ina moso kojeso meme na yanga tilege mumu patuku mu petite na mbonjo me mogati unda milingeso njose oke atene 100 francs Oba, don moba ake a yeso la ke gunanisi iwani ikete injuna peso.
11: Laso a wa Afrika soa ke saa kusache ya kaki de materiali la mingi inda liti apika ngochungu soa ke pika na legini ya peenga gbi angochindu sosi asara saa kusara chia kachala ni a iketamula njuna peso nye lasi a wafango ya kaso alingi chisara wala nye lala rekomondi na a wafango ya kaso chitene ala luwa kobe chala njuni na yati kondisyon ti gbi angochindu so.
26: Bien déjà changement climatique à gawe mena na ndarachi e bien ambina kodeti lungoina a wa pango yaka ike munala wango ti tana gimbeni ngwangwa so a kimba c'est-à-dire à résister na changement climatique andoso ala ke fa yaka ake zone ala zone encore pepe andoso ala ke fa gbeti gozo o gbeti karako ake musalteni ake tukuso ala tuku pepe pourquoi parce que tonga na modindo si mo zone mozo a mafutati sese ni kwe et puis là que sonando sese mo touré sese timo mo gora lengo na pe u sene a sarango yeso tene a salté ti a gbecha karako a gbecha gozo zasi a salté ni so zagina gbeni ti tene même kete ngwa pika o mo ba yeso tene nduni a didingo
11: me na bangondo chala mesure ti la sia kota si kodwa lengo ti mu ti tene a mu mamboko na ala so ki sa kusachi yaka na pekoti gango chindu so ki gana pali mingi na ndu kusachi yaka ni na koroti be Afrika
26: bon yeso unda na gouvernement ti koroti yeso tene a moyen mais a kodini igina nawa moyen financier et moyen matériel a mungiza avo anjuna ngongo amuna a zifango yaka a tracteur so titene a fa kuta yaka titene ala wara njuni randoma titene kobe asigi titene wabi Afrika a wara kobe njuni na njuni ngeri si lo tebe si yatulasi
11: alors ndali tikuta langu tswa balegi tse songo wazusu tongombela chala wala misachala na awa fango yaka ayiki tonga na titene ala adapté na changement climatique so na yati lungwa kobe chala
26: ti age moyen sade moyen iguna na gouvernement te amuna e a moyen ko kode ko igina nawa amuna i moyen te na igwe na tertia jifango yaka ifanala bana nguso ala sentir que ngwa pika pe ndani yake ba ala sato me comme i shibirna we kodeso itite i contourner dit en war solution ba kodeni la tandis que mi fage i fayaka tonso i sar tonso titene ala adapter nani na changement climatique maintenant i na agda tonatiso tongana mozo moye i mu wangu na ala même zoni a londo lokena birawo lokena obo lokena ndo ikemuna lo kode ti walo et ton i walo si lo gwe lo sina ten de tonso si lo wara pale lo kina mbegeti ikemuna lo wangu ti tene lo mai
1: pakara Sylvain Kokirimo la singila
26: singila mingi wa gosinga
16: singila ngana la sai sort de fond de keluka la koko na ndondende so la kidaso ya ke wakode kwa la na mbangi tindo kwa akta kirena pekoti ya teneti destin de bonheur uliko na ndokota la ngoso asepela nela so na dunia mobimba teneti ayi susi ya ngurozo nga tisara teneti agbya ngotindo ni na kwa liso limi tene ya gana pokoni ekir singila nana wa biafrika ifana la sungo ngamba sambala penzeni baluse na ndoni otawela yonachi mozo kwa mozo koni kete tonso we amule gina itene yu giterati ye tongana mgonga limbi ande fadiso weso kape eki zile gende na sabrina larisa na ilo dali chundu kwa singa tene chikonomi.

0: Ekir singila mingi na wafango ijo mpio rusu na dada fonde ki luka anila ala mandala soa we iso ira tene rir na ngatu mzu franzi na ngati sango soa tene ingongia ala mandania we tungala ki son lako da fonde ki luka beki tene ala so alimiti tene ala manda akbacha ye na ngati kodonchi soa ki ngati sango soa ki pendera ngati kodon mingi fade soba ifana lango ngamasamala pezani balukula kinzoni ya iso ifafadina na ngatu mzu franzi ya kamina mba iso si a iso atambora na lango kutinze chifondo Si aguda titene a bagigi na kodosebe Afrika ge mbambu na mbageti kabo nga yi warafademeni sangu na mbageti kodosebe si franzi ifana na tonso lango kutinze chifondo lani na ngu sakuse bala kwa ndoni oku titilo mbeni lango songa ki viku kubiani tonganti la susunga la na mbageti kabo bachale cha ngumbi tutungoti ngumbi ya kilani kamingi bani bani mea ngumbi niso atutu mbeni ye tongaso mbungako na ndamunga na ndoni na kana pokoni soa mungi chiko kwa mbagi chika buwa saa kusaya cha alani pendreyo kwa guda titene kanga nale kina pea tale chango minuso atutulikia kongagi na oko lango so na nguni so na mbagi tindele kie andu kwa soa kina bichile tapepe siya guda titene kiri na ungo chiazu soa kisawa kusaya ndere chiazu na nda ingani na pokochi tutungo chi angu mbeni so na mbagi tindele kala soa kibani bani balo guda tene lukiri na la na mbagi tibeni mbung lango uku sile chifondo la cueva gina kato sebe Afrika ke lani gi lango itene ngu saku sebala kona ndoni oku akinga gimini kapasulu lango sulani si akwa chile cha mumbe atutu bani bani mingi na kato sebe Afrika ngutachibongi eyontonso na mbageti seti franzi mumbri na ngu Saki yako wabibumba ya bali miombe nandoni ota sosi ya sara ngu balushu la soa we la koko kato se chi franzi akilako ni hachi matanga tene chi lusolo ekipika ndembo chi tenis la yani kenua logudalan tene lo sobenda nando chimbeni kapati ikango tenis ni chingu saki yako wabibumba ya bali miombe nandoni ota soa ke chi rolonga rosla si logudatonsu na chi sobenda ni na peko chingu bali ota nandoni mbasambala na peko chi Marcel Bernard sosi lui qui l'a ni wa songo bindanga nangusa ke ko bali gumba ya nandoni balushu nandoni umana si si ti france ya teneba ni wa rambeni le solo ki ngangu ko ti tenel yo hi nanduzu yesu a ki tangu ni mbote ni ti tenis na bage ti ti france ni la a ki yesu yo ko to tonga namba ici a tutilani wa tamoka lan na lango o ku ti ti fondo gina ko ti nga ko to ndi si fanala ni ton soa wa ya wa afrika ki singila na la kwe ndapre ti a sango a ko ti tenel a luti ki wa fa tonga na mungu amboko chimigil banga kote asangu wala warana liko chiparfete di komese aduka chimbi Elvire Kentombe Miss El mitena la nzoni biko uku nzoni tongonda inga fadiso eke zambatani na usulo kigate neti anda preti sarawisi eke jisla inberti amazuda la lo sito soa emis bezo ibara la mingio
1: Kentombe Miss El ibara zukwe na mungu dapuna leke luke
0: ela soso awe titi ya wela unzi ya gyawa ilu tigyawa
1: Ina yinga ti anda preti sango ti chala luchi ge be ti yinga ti chanda poti sarwisi angba anko ti gwe anale ki chamozo ko atu kwa na kwa singambi asina mbonga bala ko ngasi ina wa mango e ekikambi ande
0: aduka ti tene nzoni to munda yinga la sa ku sala nzoni
1: na langa na aso saki madafana de kelka
0: singila izana la mozoko ako langoko
1: imana wesi ona bina kapa
0: singila
2: Oh, it mina mina kajo bo la vla mambulu na unu. Bo biasu mbiye sanga gini la, aki biasi biana tonso. Mitene patu o misigi na kolichi mo mola sigi nami, mi mana ndoko o mila migi wali chazo lagi, banga mbia po mina miki, sambanga pe moza shika samigi biasu mbina bizena.

0: Ayesu zo oko oko alimbiti tene amuteretulo na yani ataso aike nguru bia aike ala susi aike na yati abumbi so aike na beti gouvernement pepe ala so aike debuze ti société civile na ala susi aike amulingiti kodosi si tibe Afrika na sango kusala ti aike nzuni ti tene ibuliti na aiti soniso alimbiti gana pikoti asango ye na aiti kauchu susi aike tukuni na ndundenge na ndenge tapandeni aike bini kusala susi biati kodo azana sisi so aike na tene kwati kodro so aike mulege na ala so aike na ati dagwa tanga na amulingi ti kodro sisi tibe Afrika ti tiribira na azende aike na yati bango ndo sosi ilutinga na pekoni ti tene imu wangu na awa be Afrika na ndo ti akuta anzi ya sosi aike bando na ndo ten
1: dan wacha kwa lesu ganyo gbasa balege ti aiso angoro azo afasu akota si kodro angbala kwa ti sa akusala ti tene abata aiso angoro ye na kodro ti be Afrika silo iri awa be Afrika kwa ti tene ala kwa mutere ti ala ti sara si lango ti laso agatonga na mi lango so aeke ngangu mingi ti sara si akiri na gbeni gbiango ti ndo na kodro ti be Afrika.
2: Face à cette situation préoccupante,
0: na damati paliso ngurubia ti kodro sisi ti be Afrika maboko na maboko na gbeni gbiaso aeke bando na ndo ti aiso anguruzo angba na piko pepe si ala ngbala kwe na yati tiringo bira na gbiango ti ndo si undangana zo oko oko ti tene aza tere ti lo na yati tiringo bira so sepelango matanga ti laso aeke mbeni kapa so amulegi na iti tene imu wango nga imu maboko na ala so kue si aeke londo ti tene atiri bira na ndo tene ti gbiango ti ndo ataso ala yeke ti société civile ama sika ti kodro sisi ti be Afrika wala azo oko oko kue so si aeke mu maboko ndali ti gbiango ti ndo na kodro sisi ti be Afrika ti ngbala kue na ya ti tiringo bira so si ilingbi ti tene e bata nzoni duti ti ye ti kekereke si laso mbi hunda na awa be Afrika kue ti tene e kue i londo ti tene e tiri bira na ayesu alingbi ti ga na gbiango ti ndo na kodro sisi ti be Afrika e kue ako ndali ti kangango lege na gbiango ti ndo.
2: Agissons maintenant pour le climat.
1: Kota lango so balege ti songoro azo ti nguso aeke ti tene abumbi azo kue so ayeke na ndö ti dunia ti tene ala guli ti ala ti bata aiso ngoro azo na kodro ti be Afrika andaka so mbeni kusala bagigi pepe ti tene asepela kota lango so ambeni abumbi ti amasika ti kodro ti be Afrika ayeke leke tere ti ala na ngoi so ti tene aleke ya ti gbata ti tene si akiri na gbeni azende ti nilon so angbala kue ti tene ague na nduzu
3: singi na mbenge na ala destin de bonheur willi kon ayeke fade kota sango ti e wara dossier du jour sara ndö ti mä na nga mu nzu franze nga na nga ti kodro na ya ni ala ma mungo yanga ti gbiangbia so abatene ti aiso angoro ye pakara si lase mbala na ti timungo tere lo biri na awago-singa ti tene tënë na ndö ti mango na nduzu ti aiso ake adéchet plastique wara anilon wara ambeni aiso si azo ayeke bi sara fa tene baa buba sese ti dabe ti ala akota lango ti aiso angoro zo ayeke laso na ndö mama tënë so atene laso tënë ti senda nduzu ala so kue sara mada fond eke luka kusala ti yango mbage toso alu ti lo so ga ndali ti peko ve kombi te ake christ chanel de mangolo tonton de tonton

0: oko nanduti abonsoro ti
1: kodro ti
0: elegi oko ya timbi so lo kembeni na sise so pepe ire ti lo mori saragba biani lo sumbeni mbeti wala mbeni article na ya ti beni revue so irini ake ultramarine so molongoni ake ngumbaya e na ya ti ultramarine so lo tentene biani nanduti kobela so irini ake kobela ti zuriara so anokbo zo mingi na kodro ti ubangishari e na ya ti abebengondo biani kobela so biani ndani alondo na a munju poro so si amofade tambula agani na mbege ti kodro ti ye banga ti so kobela ni a mugi alegi so ala tambula fadeda elegi oko mbeni wanganga so eri ti lo ake eken rot lo kue lo su na ya ti ambeni ambeti ti lo lo tene ba mo li na ya ti ambeni akodro ti ubangishari biani moke wara azo dape ngbanga ti so ambeni ague ti gi mafuta ti mburu ambe si ala we onde tere ti ala na ya ti azwa ti ubangi ti tene tongana ala si na kodro ni awe ala wara azo ape me ala kue akpe aonde tere ti ala na ya ti zwa e na bangondo ti docteur so lo tene giriri kozo ti tene amunju poro asi fade na mbege ti angbandika moke ba azo ayeke sara kuta da aleke gba ti ada so apeut ti mu wali oko use uta aza na ya ti ada ndendende aleke mbeni ndusu si apeut ti bata aleke gogoro ti bata akobe ti ala da e ndö ni ayeke pendere me na ngoi so si amunju poro aga li gbia na ndö ti kodro ti awe ye ni aga nde kobela anokbo azo e mbeto ti tene azo asara da akuma titi sara ala e asara yeke laso na ngoi ni so mbi ti tene angbandi ayeke sara gi mbeni da so ayeke gi ketekete tongaso si ala yeke duti na ya ni e asara yeke dutingo ti ala ayeke encore nzoni tongana ti kodro si amunju poro aga fade ape ayeke ya tënë so asigi na yanga ti docteur heken rot so la ti fa akpale so biani akobela so anokbo azo na mbege ni ge mbeni ye so mbi ti zanga na ndö ni ayeke atambula so si mission marchand so lo lodo lo ti fade na sese ti brazzaville kâ asénégalais ayeke fade na tere ti lo e ala tonda ti sarango ali soro ti kugu kirikiri na awali e ndo so ala ga ande ti mu mbeni kobela so irini ayeke syphilis tongana ala si na bangi awe kobela so ala tonda ti kangbingo kobela so e comme ala yeke na ya ti tambula ti gue na mbege ti fashodaka lege so ala mu fade ngbi si asi fade na mbege ti mobai banga so ti gua ni kobela ti syphilis so atonda ti mu azo gbanigbani ngbanga ti so biani na ya ti tambula ti ala ala yeke kangbi kobela so e ayeke atémoignage ti azo so ayeke aubangi ape me ayeke amara nde me ala gi asenda ye na ndö ni si ala vunga pokoni na ndö ti akobela so si anokbo amolenge ti beafrika ti mu ti na ni biani kozo ti tene amunju poro aga fade akobela ayeke da me akobela ni ayeke akobela so si fâ azo gbanigbani ape azo ayeke kuita tënë me na ngoi so kobela ti zuruyara asi awe na ambeni so peut ti deni ge kuâ ape biani amolenge ti ubangishari angbandinga kue angba na poko pepe ala ba pasi mingi ndali ti akobela so awande amunju poro na azo so amu poko ti ala aga na ni na kodro ti
1: me Xavier Mbembeli na dawa ti akpale so kue réaction lani ti amunju poro so ayeke tongana ya
0: réaction ti ala ayeke sowa na ya ti bangondo ti ala ala yeke fade na pialo pialo ni ayeke ti tene ala mu gabon moyen congo ubangishari tchad jusqu'a na mbege ti algérie kâ so pialo ti ala la e tongana aza maboko na ndö ti asese so amosoro ti gbe ti sese amosoro so na ya ti akodro so kue ala yeke za ande maboko na ndö ni ba pialo ti ala la ata so si akobela so mbi londo ti deko ereni ayeke nokbo azo ala duti fade gi tongaso ti bandu ape e ayeke ndo so si administration coloniale aga ande ti tu atondo na akuta azo ni kâ si ala tonda ti mu akuanganga ti tokage ti gi ti ba tongana e si alingbi ti ba ti tene ala kanga lege matamata na kobela so ni la moyeke ba na poko ti dépendance ti ye moyeke ba arégion arégion sanitaire ayeke ba ande gigi e ayeke sara acampagne ti gingo azo ti kobela ti akobela ti zuruyara so ayeke gbu ala ayeke zi ala nde.

0: ngagi gesi kwa singa mba itibe Afrika ti inga soa unzi sarafa de tene mingi na nduti gango ti administration coloniale française na yati ubongi inga na kbaliso si gana pekoni singila na zavyo mbili soa mwa boko na yesi unzi kwa singa sula so singila ti ya guinambige ti urensi jiskar ngumbi na nduti ya mashinika soa sarasyala maligo ti enzoni kukapa nala gina yinga ti peko na ti mbeni fini kwa singa mba itibe Afrika.
1: Singila mingi Emmanuel Ngana Xavier ala kanga yangati chapitre so ala zi nandoti mama tene soa wae yinga soa kiga fini mama tene di tene la asamba iti kodro ni siya wabe Afrika amani mbrimbre di tene ala inga mba iti kodro paske so la si atping bayi tonga na legita mbayi na legita kultur ti kodro ti iti tene yinga si kwe tena zo sindeke luka roni siya na joe doye file erena ke madame.

0: kiriti wakasi wachala.
1: Amne ngenisa kiga kozuni ki undala. Iundana iriti babatala, iriti mamatala. Ambeni laki inga iriti babata na mamatala. Mambeni ala inga ni pepe. Nala inga pepe ike batamne ngeni. Simbilondo mbike guna la polisi. Biguna la polisi mbi sinyale kambite ba mimne nge tonswa kinambige. Inga petona babana sika. Ala tenenala atiga na mbage chimbi chimungo mlengeni.
0: Me ambina kambisa fasusi dufwa na ambina makunzini ala ki yamba ame wengena pe ala ki teno kwa tiana makunzini ala ki ti mwa mwa wenge soti batala wa ati giasi watala peso esko yala ba atenala makunzi kusala atala mbili mbina ati tenso ite enswa ki ti lusua.
1: Miso aike kwa ti ya mokonji la. Paswe tona mnenga gana mbige biki ili amba chimbi ya mokonji. Biyandu ti telefon chala mbitenala mbitenaya ba mbini mnenge tonso agrisage. Inga petonga na mbini ya mama u babacha mnenge sinandu chala ala teneba mbini mnenge akanduchi chef de quartier chikba nguma 4 ifo alaga nambagi ti chef de quartier epi yeso kwe mbi kisara meme tancha chef ni kwe yeso kwa la kisara la tonga na mnenge kisara nambagi chala ala ki iri mbi ala ki iri tancha chef kwe kite ni inga petona siwani asi nambagi chala u asi nambagi chimbi epi fanduni ala kwa mua mnenge chala.
0: Me ala laso tonga na makunzi kolaborasyon chala na a dukwati la gendarmerie, dukwati la polisu na tapande ina atikba vakamba sambala giti sara tikanga legi na tenenti grisango tia mwenge soa ki soa.
1: Ni la moteneso kolaborasyon na ina komisaria na brigade i kolabore en zoni mingi. Epi la kwe tonga na i waramlenge ni iguchi tenenga usi nala. Itenala, me parfois la tene, kwa chala permettre ti tene, ani abatamnenge na brigade ou na commissariat pe. Inga pe mine intervention ke da, si ala pe ti on, me mnenge ni akingmana zoa, bo iba ke kwa chala ni ane, iki mwa mnenge ni ikir nani, ibata. Deux fois, babani a sina commissariat 7e, ala ke tena la teba mnenge akandouti akinak, chef de quartier bonguma 4, et puis tona babani aga, ala gala ke muka mnenge ni.
0: Ake futa la kozo nsi a mwa mwa mnenge ni so wara procedure na etona.
1: Oh, a ke futa ye oko pepe depuis somi ke mo kondisi amnenga ke gese ababanya ke ma même ala sosi ala gala ke mo amnenga chala so ala ke manga tongombela timbi so ala nyinga gala ke futa ye oko pepe adu chigi mo amnenga amnenga ta losi loke tuto ibo makarai ke muna ala ata nambini ke tako bakeda inala koyi ke partajini mati soa ke zola epi a ke futa nga ye ako ape kaso kwa ti mo kondini so ye ti sara la donc ike sa ti tene i proteja amnenga.
0: Menyela na bangondo tsala kina gunda ti grisango tia mulenge la su bani bani na ti batati bongiso.
1: Bon grisango tia mulenge ake negligence ti ya baba na mama du fois na baba on ou mama on azana teretia itatala bo itatala na ke bangandu njwe na teretala pe ginati sarangwangi atala si amlenge na koyo agrisaso pe de personne.
0: Ala ke tene la su na asiwa ti batata mulenge.
1: Bon wango sombi piti muna asiwa akiti tena la bandu na nducha mlenge chala. Ambina musicien ti kodo tia ibia tene, mwolenge la siya wunda ti tene baba na mama adulo pepe. Metona la du mlenge ala bandu na nducha mlenge chala. Babanga osi so aduala, abanga na nducha la si laso ala ganga zusu, ala bandu na nducha mlenge chala. Ti zango mlenge epi mlenge awake grisaso akinzoni ape.
0: Mokozi maye pole ikina la singila.
1: Singina na mo Jefferson so mo ganambagi timbi ti tene isara tene mingi na baba na mama ti tene ala mu precaution chala na nduchi amolenge tene so abagi 7e arrondissement kwa pe me tene so aba a centrafricain kwe.

ni bo makanta ireti mozoko na inina apeko wango chinzoni juchinde mbeswe kuyekeke simandura sango chinbonga utati piko chibe komite epi na peko nandawe ata ngata kusala tiye kigana angia chandara na ndurutene na leiko chaketa molenge ala kiwara toka epi osi yesu.

wali ki mafuta ti bala walo inga chilo savon ma papa wali bati kanga gili chilo na kamba chili mozason.

0: tafaron de ki luka igonda la inzeng bala nzoni la kuina la kwe. Bonga omene na batati bonga suwa kumonga suwa na mbikiti peka 12 na batati bongia sango na liguti Bolivis Masambaye. Bolivis Ibarala.
1: Ibarala idusia ya Ibarala azukwe alicha sangu. Akia wabi Afrika susi ya kinachi batati bonga su susi ya kinachi mbomula. Akia la si ya la dimatere chala mingi tenchi duchingo ti ala na pekoto si ngunza pa pika na chala ngu susi ya bubakumba chala mingi. Akiambina akpalisi ya bagi gito nga suna atia sewa na mbagi tipeka duzge na kwa tati bongi Ben masika kolisi ya kwa luna zembe bire tonga so na pekoti akpaliso mamachi lulonga kwa eloa kwa na pekoni. Ambina asangu ni ya ke dafango mbangage na kwa tati bongi siya unda titene ya bitene kanga na ndoti jil Lionel Ngwandika tenetingu oko na pekoti ya zunga so silo bi na ndoti awali na kwa tati bi Afrika nga dafango mbanga unda lo tunga tonga sititene lo futa ungo tingi za soa saa saki mbangu usio na kwa tati bi Afrika. Ambina sanguni na ndemboti gerela kiaba marati bazo bongi chikuta kate si ala ketan ndemboti itana itana la kuiso namba chala chikodro chitogo.
0: Na lita sangu tila kuida forono ndeki luka na pekoti nguza paso si ya pika si ya sala si ya suku na tia vaka na mbikiti baka batati bangasu na mbikiti mbomula ala susi nguwa mende dasala kedema.
1: Idris tongana hambeni ya ke asi wachala warante kuchala si ayambala na yachi dachala andaka chambeni ala ngbala kwe tonga suchi tene ala langu na yachi dasu si mbagini abubawe si asi wasu ala unda na kutazo chiko dochi tene amuma boko na ala Jean Balipio akisaa tene nandoni.
2: Na vakati gya kota nda kutu mbinda anguni atondani tikiri kete na peko ambeni azuni aeke gilege na ndembeso titene ala lekre peko ti datala so si abuba mema wanyake tiso ambeni ala kena koforo pepe titene ala batongo na yensi ala lingu ti lekre a datala dutiti ala so si kpaleso andwala aeke gi ngangu na ndembeso iv aristi du chopo loeke babati sewa na vakati mbinda loeke fa kambisani
3: ela wana bimbi si ngu aga muina da atuko kwa chia komple na amlenge balako na ushu suye kenani akbagwa basho akuru kono kiki rati kwa nagini si elawa gita esi nga da prutu kia terti da nga gusa sule kironi seke vira kia doke tengo ti kwa kenganguka nganguka kita para terti la nguwa suwa nambini kula terti ya wabongo ti kwa nguwa suwa nani sante kwa kia pe palu aonga mbutumbi
2: Ren Rachel Grengbo na biakota bloko ushu lo iki gibeti lo
4: iper da yengangu na komanse iki ga du chando si gerecha voisin di chingoti ya marcha pe tengo ye kwe plasi lango agboboti lango tu abuba akungba aswa musikera adape angungwa kete amnenge asasi sante telemo adape inamnenge omene iunda gina guverneta agamu apoko na ipar donto nga aza ipade ike inga sorti ape
2: wainda aswa ke bandu nandoti action humanitaire nambageti o ubangi Jean de Dieu ongo peyene loeke fatondoni
5: ya partenaire chisui waratere ya kitu oye na FNOT Caritas ipinga na Croix Rouge ana pekote suko isala na ndoti londo esuko irokoto adasu si ya kumbi kwe ya iki 111 ipi na adasu kwe si ya kumbi si bagine ya mara nduzu ya iki 149 ipi na adasu si ya inundi na ntungu za pastora pika na bienisu ya iki 131 ya isu kwa kapasi sumbi ki togimbela nga na ligia kona bageti miniserti action humanitaire nga ligia kona acteur humanitaire kwa ki interveni nga na yati zon niti tene alagamo boko na
2: idabeta la sombi ni kotangunza pa pika na yati batati bangasu na biti lango balota na oko tinze su a onsi azia akbale mingi na yati ambe na sewa mbuku salati osha logo dati fadwena tene wungo chazo asisa kiu senandoni daso si paleso andwala bangasu Jean Balipio dafono nonde kiluka
0: tuwasu fadala manalita sangutina dafono nonde kiluka kemene tiku alesi atamula na biti bila mige pika duza
1: akimeni masika koli isu si ya kinangu balu senandoni ukula si ya kolo na zembe na piko chimini papa susi ya bagigi na popo chilo nga na mbili mba chilo tunga so aini ya tambula na mbagi ti da malinga susi ya kinandarala na mbagi ti boulangerie ti pain bonheur susi ya kinambagi ti peka 12 na pekoti kwa leso msu mama chilo lunga kwa matenia wa lunga kwa lwa kwa na pekoni Amid Chijani ya kisa tenandoni
6: na singoti enanga dati awakwasu aikivundu na besi aikimana nduzu na yati avakani asiwa andiku ngana zuswa ikilangu nduru na tiriti adasu abumbi na anga dati awakwasu titenaga kangi vundu na ala susi yeti ngangwasi na ala jakita manunga ngambi iti wakwasu aunda titenendu kwa fangu mbanga asara kusala tilu
7: vundu beti yake mingi paske mwenge timbila si atlolo la zembe etonso atlo mwenge timbila zembe suplas mwenge timbia kwi na to amo inge timbi akui iri grand sœur timbi atene ba mo inge chulo akui na mango ten tu kwa chimo inge chulo lo accepté kwa chimo inge chulo ape le colon baluti lo kui mais comme il n'accorde pas tindia donc bien qu'il tient une justice avoir la solution à i en d'autres choses solo commettre forfait son a dit c'est what is là so il perd je où c'est mama na moyo inge chilo kwesu
6: ngonjoni angbala kungangu na beti azuso ya kilangu na ati vakasu si na bibeta la kigiti tena la kila na pikota iti ngangu su Odette Priska Bagara kunu mokoziti vakati begwa 131 agunda na wabe Afrika suti tena la jutuko si ala sara yeti kiri kiri pepe
8: bitoto na populasyo timbi iti kalme teresa la ile ipedra zuti use ngangu amnenge chikodro me ipeti wara ideti vengeance ape justice ake sa kwa chilo paske zoso lo sa ate niso lo sara na leta mbena zule la wala wike zama boko ando chilo nilambi undanga usi na bego en general chitene iye makunjini iduli chikwe chitene igichi inga azu saka sese epi gichitene arete maracha ye tongaso
6: na sangusu yu waranduru na tiro chindu kwa la zandara miru chipika duz nulusu siyaba tene luike na gundati sarango iti ngangusu adi azama mboko na ando chilo pepe kandaka bemengu dunia angbala kuchi tambula kujo niko sifango peko titondo ti bemengu ndosu abagigi akwaso usesu agunani na mege ti dakakati danganga komi notaire na bata ti bongi ayeke tënë so asigi na anga ti asiwa ti awakua so
0: na lege ti dengo ngbanga na ti asango so ayeke na lango ti birisi ndokua parke ti bata ti bongi asara tënë biani na ndö titene ti kanga ti kodro tënë ti ngu akonga na futango mbeni nginza na lusu si ayeke Gilles Lionel Ngwandika
1: ayeke kundu ti awali na Biafrika la nga na bongbi ti asociété civile la si ala hunda si ala hunda si ala gue hunda titene abi kanga na li ti pakara so nga ayeke mbeni so si atënë ni angbala kotonga si tënë atambula Chris Roy Jordan Badengbe ayeke sara tënë na ndö ni
9: na ya ti dengo ngbanga so kue Gilles Lionel Ngwandika afa tënë limo so ni za na ndö gbada tere na ya ni ni guda titene ni zonga awali ti kodro ti Biafrika kopepe me ni soro lani ya ti awali ni si ni tene tënë so na ala na dawa ti atënë ti lo so wabingo tënë na ndö ti azo aguda titene aza limo so si azo kue ama ni na poko ti angbonga miombe ti dengo ngbanga so ayeke ahongo kuku ti awali si aguda titene ala fa ngbanga ti nyen si ala ga na Lionel Ngwandika na dawa ti awadengo ngbanga ni na poko ni ayeke nga wabingo tënë na ndö ti azo si alondo titene atene tënë na ndö ti amama tënë use so si abi na ndö ti lo ye tongana diffamation nga na azonga so si atene ayeke lo si lo sara ni wabingo tënë na ndö ti azo ahunda titene akanga lo ti gigi ti ngu oko nga titene lo futa saki ngbangba osio na sanduku ti leta nga na bage wabingo tënë ahunda titene awadengo ngbanga ni akanga akonti ti lo na ndö gbanda tere si na mbage ti awali so si ala ga na na dawa ti ngbanga ala fa tënë yengoda na poko ti atene so afa tënë ye so si aniki gini ani wara awe e yeke ma maître Marie Edi Dusima so ayeke oko ti ahongo kuku ti awali so
10: i so e gbu koko ti awali so si Gilles Ngwandika zonga la e ga ti fa polele na lete justice ke ye so si awali areproché na lo ayeke ta tënë ye so anzira na ye ayeke ti so e ba ata na mage ti procureur ata na mage ti juge ala yeda na tënë ni maintenant tënë ti 400,000 e hunda ye ape tënë awali ahunda 1 franc symbolique
9: ti maître Kevin Junior Zaku Wangi so ayeke oko ti ahongo kuku ti lo so si abi tënë na ndö ti lo lo fa tënë ani yeke yande gida na mungo yanga ti awadengo ngbanga ni
11: kue na i e tene ayeke na dangbanga so e gue na gbe ti lo si e pika patra pikango patra ni ayeke so si wi ala so si atene client ti e asara kpale na ala ala tene tënë ti be ti ala client ti e atene tënë ti be ti lo i so yeke awabongo koko ti lo nga e tene tënë ti be ti e ayeke na dafango ngbanga ti gingi ani ti ma zola ayeke na ta tënë zola ti na ta tënë ape
9: ayeke na lango baluta na oko ti nze ti mbangu so alondo ti onsi Gilles Lionel Ngwandika na ndö gbanda tere ti lo na ya ti mbeni limo si lo tene tënë ti ngangu mingi na tere ti awali so aba atene ayeke zonga ye so asara si mingi ti abongbi ti awali ti kodro ti Biafrika ague na lo na dawa ti awadengo ngbanga
0: asango ti lakui na dafa londo yeke luka e bile ti na mbege ti ndokua ti mosoro ti gbe ti sese so si ala bile ti ala nga lege akua na ndö ti andokua so ayeke sara kusala ti mosoro ti gbe ti sese wota na mbege ti bozum
1: kundu so si aba tënë ti gingo mosoro ti gbe ti sese na kodro ti Biafrika lani amiro kusala ti abongbi so ala ba lo ba ti lo la tënë lani abongbi ni ala sara ni kusala ti ala na lekeni pepe si lo mu pasa so tënë lani lo miro kusala ti ala Frédéric Wagbenu ayeke sara tënë na ndö ni
12: Mungo lege polele tite na kira sara kusala na yati akando so atambula na gbetile ti akotazo ti kodro. Aike mbrumbi cooperative minier bumbi ti maingo cha ita CMBMI tikete kodro ti bosido na kilometre baluse na oku na lege ti bwa cooperative minier artisanal ti diama nga na ti lolo na be Afrika koma dokso aike na kilometre balimba sambala na ngu teren na lege ti bukaranga nga na societe winner na gbata ti bozoum centre ti Octavie Ren ngai orefe ne wane kone makunzi ti sarwisi ti min afaso kusala so aeke ti leke nzoni akusala ti tamlango ti amosorti gbeti sese
13: eba na piko tre ti na ngu so asi mingi na ya ti achanti ti pakara yofe mbinga mbetungu amu alege mingi ti tene akanga lege na akungingo ti sese ye na ndö ti azo so aeke gi ni na maboko
12: na nze ti ngumbe so ahon ala ti kodro ni ge so si aeke gi amosorti gbeti sese afango nzo ti be ti ala ti ke na kurugo ndö ti ala so si amu amu na ambeni acoopérative Bill Gates, Geoffrey Yandon, Wagingo, Mosorti, Betty Cesse, Aikefani.
14: Zotan, la même, chef de trou là. Mais mou bati bon, presque 6 millions, 7 millions, tiens, opérateurs, opérateurs. Titem, bisara quoi. Mais fade, bisara de ton tir en bourseni. Et que, akembia, quoi, la même, chef de trou. Bati, chef de trou, en même plus de 50 personnes. Et que, mungo, c'est ça, y en a permis, tout le place à Kemingi. So, gouvernement, à petit, et revoir. Mais place dans l'eau. Titené, le sar, quoi, mais ça, y en a, vraiment, à que, pour monti, na c'est bozoum là.
12: Nambege, Amina, Bela, souci, Asia, na c'est na kanga. Lege matamata na kumungoti asisi susi ya ekisara lakwe na yati ashanti na be Afrika. Octavie Ren urufenga ne wane kone makunditi sarwisi ti minga na ti kare.
13: Landoka ti minga mweke wara iso higa teni infection de mi. Singa na tereza la mweke wara anzu ti polisi minia. Seke beme nandu ngangu nandu che iso.
12: Na bango ala susi ya kigi mosortik beti sese al polanli ti maboko mangati so amini lege ti tene abemendo lako lako nandu ti tamblango ti sango akusala ti mosorti biti sese ayeke dapepe ayeke ni lasi ayeke ga mingi na pali lakue na ya ti achantier so si ala yeke sara kusala da bozoum frédéric wadbenu ndafonono ndeke luka
0: e kiri na gbata ti bongi ayeke na lango ti mbeni birisi mbeni fini pialo abâ gigi so ayeke sécure
1: ayeke ndoko gbiongbia so si abâ tendi sieni na kodro ti biafrika nga na wamungo maboko na lo si ala za pialo so na sese ndani ayeke ti tene atuku popo na kate ti agent communautaire ti tene ala sara kusala ti ala na lege ni kota wanganga pierre somse gbiongbia so si abâ tendi sieni na biafrika ayeke sara tene na ndö ni asinga ti astri de bonheur kolenge
15: yani aya ti kua ti maboko maboko na popo ti croix rouge société internationale ti croix rouge na croissant rouge nga na ministère ti santé e sengi na mbeni pialo so agi lege ti tene amu ngangu na amolenge so iri ala agent de santé communautaire nga ti kodro ti tene akpengba poroso so gbia ti kodro na gouvernement aza na sese tene amu seni kua ti nganga wani na azo na ye ti kodro e so airi atene engagement communautaire amasika ayeke tambula na yanga da okooko ti bembendo ti ba ndo na ndö ti azo ti tene asara si zo akui tënë ti ye asenge malade pepe tënë ti mbumbuse ye pepe ti tene azo ague na hôpital hio e ti kanga lege na akui ti amolenge na amama
0: ndembo ti gere abamara ayeke ti mbi na lakui so na ambatala ti kodro ti togo na ndembo ti ngia
1: ndembo so ayeke ba gigi na ngbonga mbwambwa ti lakui so na mbage ti kodro ti maroc mbeni ndembo ti itani ayeke ba nde gigi na ala ti kodro ti palancas negras ti kodro ti angolala so si ayeke tambula ande na la na bikua use so si ayeke ga ndembo so kuesi abamara ayeke tani so ayeke tënë ti lekengo tere tënë ti zingo amba tënë ti kangu ti wen ti azo voko so si ayeke ba nde gigi na ngu so si ayeke ga wafango gere ti ndembo éloge enza ayeke sara tene na ndö ni na singa ti Nathan de Saint-Stéphane Ngombe.
16: L'état d'esprit est bon, malgré qu'on ait beaucoup d'absence au dernier moment.
17: Et qui n'a pas encore eu un tel temps de bosso, à ta dissuasion à tenir, à bien être tiré et gagner la popotie et pépé. Avec qui a la cause et sort dans les petits fonds de sola. Et à quoi à ta dissuasion zoni, tout comme au popon à kate et kida, il avait à la sou, il go gombo, à qui n'a quitté palé, Isaac Soulé, lui ma fouta, à façon, n'est qu'il gagne de pépé n'a tiré qu'à partir de boni, pila, et qui s'arrête à la souci, et qui n'a la guisso, et n'est il tisse encore pour domiambaï, nana, à tout sandanga. Mille n'a popotia la gagne d'un coup, de mbuchala la nila ikisara ni ngangu kwete netonga susi ala wanzuni ngangu na kapichala nana pika na ngemboni imbala kwa naligichi eke wango terati tene chia ni mbuso ikuina ndeti mvuka susi aikika akini mbuchi itana itala na akinzuni tene mosubi na kome mnayani akila kwa nzuni tene tonga susi iwa anzuna pekocha pika ngonde mbu atati su akiyande mbuchi itana ita tene chia kinila si akimune ngangu mingi inga lako su aki mwenye bumbi so mba mwaseka mikisara kwete netonga susi ala wangangu ndali chia kutande mbuso aki duchina dezon chala. Na mini mkwe su, amuli gena la susi, gena la falifadisu, na atibu minisi kona na batati bongi tene tonga su ala fana zo yisu ala limbi kisa
16: chola ki ete venu a bongi de montre de quoi ils sont capables.
1: Eki gina ndo ti sango ti awango sose sango ti na nga ti kodro na ndo dafond eke luka kondani singila na laso kue si aduti ndoko ti tamani Idriss Kambani Akirina
0: bolivis masamba e singila mengi dafond eke luka fade fade su wute rawe makota sango
18: ala eki gibeti ala na ndo ti mbeni sango ala inga pe wala eki tatene wala vene ala kanga lege na asiona sango
19: ala pika singa iyo na kundu ti stop atene ti dafonano ndeke luka awago singa ti e ayeke da ti banda ti asango ni nga si ala lingbi ti kiri tënë na ala polele
18: ala tokua ahunda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga na ndö whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga na ndö gbanda tere facebook radio ndeke luka tire fondation hirondelle
19: ala zia ahanda ala pepe e kue oko e tiri bira na tënë ti asioni asango
18: stop atene mbeni pialo ti dafonono ndeke luka maboko na maboko na union européenne nga na coopération suisse radio ndeke luka kota sango ti e ti laso
0: tozo fade ala mana ti asango na dafonono ndeke luka na kota laso la kota kota lango so abani tënë ti aye so si anguri tënë ti climat la sepela na lango kuti nde so yeke da tënë ti wakapa tënë ti maingo ndali ti aye so si anguri ye la lo so ayeke gbere gbiani so ayeke si la semba la si ahunda biani na awabe afrika kue ti sara ange tënë ti aye so si ayeke adéchet plastique lo yeke na lego singa ti destin de bonheur wilico
17: na peko ti so si azia lo na ndö ti ndokua gbengo so abalege ti aye so anguru azo ada ninga pepe si la semba la ahinga so gba ti akpale ti gbiango ti ndo ayeke sara ngangu mingi na dunia mobimba nga na kodro ti bei afrika na mango lo chauffengo ti ndo so si ndo achauffe mingi inondation so ayeke mu da ti azo awa so si ayeke ti na tere ti agbaku nga na tango ti lungo akobe ti yaka so si aga kirikiri ayeke ye so si ayeke sara ngangu mingi na awabe afrika
20: depuis de décennies les alertes scientifiques se multiplient.
21: Mbi na ye na yâ ti angu mingi so si ahongo ala so si ayeke ascientifique afa so biani biango ti ndo ayeke ta tënë na lege so si angu ayeke monte na nduzu nga awa so si ayeke londo singisingi si ayeke gbi ndo nga chauffengo ndo so si ayeke gue na nduzu afa tapande ti gbiango ti ndo so biani dunia mobimba ahinga ni singa kodro ti e be afrika angbâ na peko pepe na kodro sese ti be afrika e baa so biani gba ti azo ayeke ala so si ayeke pono na peko ti agbiango ti ndo na lege so si chauffengo ti ndo ayeke da nga angu so si ayeke suku si ayeke mene da ti azo ando so ayeke ole nga na ambeni asese so si ayeke gbia alingbi ti tene adule ti kobe nzoni pepe aye so kue asara nga si ambeni anyama so si ayeke na yâ ti agbaku ayeke hunzi si angu so si azo ayeke nyoni ayeke gbia na ndembe so ndali ti so abâ tene azo atuku azinde mingi so si ayeke gi aye so ayeke aye ti akautu
20: inquiétante de déchets plastiques.
17: Na ndö ti tënë ti azinde ti ninon so si ayeke gue mingi na nduzu na ti kodro ti bei afrika si la semba la agbo tole ti awabe afrika nga na akota si kodro na ndö ti akpale so si ayeke ga na peko ti azinde ti ninon so nga si lo fa so ngobo kusala ti kua ti kodro so si gbia ti kodro azia na sese ayeke ti tene akiri na gbeni azinde ti ninon so
20: les déchets plastiques constituent aujourd'hui une menace sérieuse.
21: Azinde so gbani na popo ni ayeke gi anilon ayeke sara ye ti soni mingi laso na ndö ti aye so ayeke nguru azo nga na ndö ti seni ti azo na yâ ti alege na yâ ti angu na yâ ti agara nga na ndo so si azo ayeke duti da ayeke ndo so si e lingbi ti tene e wara azinde so da azinde so ayeke mu maboko na asioni apupu so si ayeke monte ayeke gue na nduzu aye so asara si ayeke ga na biango ti ndo singa azo ahinga tongana si alingbi ti tene atiri bira na ni pepe tiringo bira na ye so zo oko oko alingbi ti tene amu tere ti lo na yâ ni ata so ayeke nguru gbia ayeke ala so si ayeke na yâ ti abongbi so ayeke na gbe ti gouvernement pepe ala so ayeke debouze ti société civili na ala so si ayeke amolenge ti kodro sese ti bei afrika na sarango kusala ti e ayeke nzoni ti tene e buli ti na aye ti sioni so alingbi ti ga na peko ti asarango ye na aye ti kautu so si e yeke tuku ni na ndo ndenge na ndenge tapande ni ayeke mbeni kusala so si gbia ti kodro azia na sese so airi na tene kua ti kodro so ayeke mu lege na ala so ayeke na yâ ti dagbata nga na amolenge ti kodro sese ti bei afrika ti tiri bira na azende ayeke na yâ ti bangondo so si e luti nga na peko ni ti tene e mu wango na awa be Afrika na ndoti akuta anzi ya sosi aike bandu na ndutene ti akango anilon sosi azo aike ka aike mbini yesu ngurubiaji kodo sisi ti be Afrika akeni ndali ti aike ambini ya yesu alingu titene agana kwali na kodo sisi ti be Afrika
20: Dieu de Kadab en République centrafricaine.
3: Nadamacha Kwalesu, Gayo Basabale Gitia Swanguruazu, Afasu, Akotas Kodwangwa Koti Sa Kusala, Titene Abata Swanguru in Akoroti Bi Africa. Silo Iri awa Bi Africa kwa titene ala kwa muterechala, tisara si lango tilasu, agatonga na min lango swekingangu mingi, tisara si akiri na gbeni gbiango tindu na koroti bi Africa.
20: Face à cette situation préoccupante.
21: Nadamati kwalesu, ngurubia tikodo si siti bi Africa, maboko na gbenyo gbiasu aikebandu, nandochi ayesu anguruzu. Angwana piko pepe si alangbala kwe na yati tiringo bira na biango chindu si undangana zu oko titene azati retulu na yati tiringo bira so sepe lango matanga tila so aikembeni kapa so amulegi na ititene imu wangu nga imu maboko nala su kwe si aikelundu titene atiri bira nandu teneti biango chindu ataso aleketi su siti siwili ama sikati kodosi siti bi Afrika wala azu oko kwe su si aikemu maboko ndali ti biango chindu na kodosi siti bi Afrika, tingbala kwe na yati tiringo biraso, si ilimbi titene ibata, nzuni dutitie tikekereke. Si laso mbi unda na awa bi Afrika kwe titene, ikwe ilondo titene itiribira na ayesu alimbi tigana biango chindu na kodo sisi ti bi Afrika. Ikwe ako, ndali tikanga ngolegi na biango chindu.
20: Agissons maintenant pour le climat.
3: Kota lango swa bale gitia swa nguruazu, chinguso aike titene abumbi azu kwa swa kenando ti dunia, titene ala guli chala, ti batai swa nguruazu. Na koro ti bi Afrika, anda kasumi ni kusala bagigi pepe, titene asipila kota lango su, ambe na bumbi cha masika, ti koro ti bi Afrika, ike leketera chala nangwe su, titene aleke ati bata, titene si akiri na gweni azindichi nilonswa angwala kwa titene agunanduzu.
4: Rajunde Kiluka aikesa kusala ndali cha wa Bi Afrika kwe alundu na Bea Berati ndele na Bongasu awa kusinga tie aike gwinea cha vaka kete kotro ngana tere cha leke Rajunde Kiluka la kwe nduru na ala
0: Tafono de Kiluka la kwe nduru na tere cha la ala kemaina yanga dalando kusala kida kete sembeti mwazo kotikoto

Ibuzi hambige ti bira wikira na bata ti bongi mbonga limbi awete ngwa yanga dati mwama konzi na mbige ti linga si matongo mbila ti mwama konzi na notable tenti kota la mwanda lta isu sangure.

ni fanya kisani bitu kwa tada beti aita kote ni kapati matanga tisi kuna kwa suhandi ase watinga na boyo ala kena bata ti bongi ase watinga na boyo ti berbera ti ase watinga na boyo saka ambiki ti franzi asa to kwa na songo se wako saka na bata ti bongi ti faten ti kapati kwa ti okotala ita tala su minga inga na irti eto ita eto finitu la uze na bata ti bongi na peko ti durukope na ambiki ti danga sina ngwe so kijiko to kwa haikota biti kwa ti ita su na inga datlango ta sewani na ambiki ti bel vu na bata ti bongi kekele kena ndapre asigi na kwa na ambiki ti hopital general sagona na inga dana bel vu haigika na mbunga gumba ya wasa mu kwa ntigwa na mbiki ti berbera ti tio definitif ta soin de camp ase wati seremale na ase wati lambert ala kena bata ti bongi wafango mbetila na ita kususi ake banda ndu ti nti science ngana tangata kapa kosa ke famisa mbiki ti da semegi na bata ti bongi na songo se wakoko kwe ti bata ti bongi sa musigira mingi na la sosera mu mambo kombegi na mbiki ti kapa ti seremale Odette Marie Laurence mungo singira so gwendali ti abwa tongana abe Morel na akwile koko kwa ti paroisse ti mikiti gala fondo nga na bois priva na mikiti paroisse ti Saint Joseph nga na abe Eva na mikiti ndokwa ti samla ngonza pa na bata ti bongi na ita kusake na mikiti sibito abe Etienne nga lege ako na ita kusake na ti kunduji danza pa ti Saint Marcel ti mikiti sibito nga na bois Jupiter nga lo vicaire pardon na mikiti paroisse ti asewa na mikiti sibito dalti mongo mamboko mikiti na mikiti swala sara dalti ala gandura terata se wani za zapati ya yua binisa la muna la kotani ala lekena ndamwa plastik wani nangu se kijiko tukwa nanga datla ngu tase wana biki tifu ala sama tukwa nana bugia tala mingi tana la kangi tukwa nina a vini tukwa sa kita se wati bomba Robert ala kilangu nagbata ti bongi na se wati gumba nagbata ti bongi koi mbomba nagbata ti bongi na se wati panda ase wati degrasa ala kina bongi na se wati yanga konoso koli nagbata ti bongi asa tukwa suna vundu na vena songo se wati fatenti kwa ti bomba Robert soa ke komisari ti la polis na retraite wa finitu la uzi fadil na langwa kotinze ti fondo na munga ukupe kutipe komite pesu munga baluta na vile ukura upitala kumiota na bata ti bongi kwa ni ya lekele ni internetika pati lango tila poso lango manande na nga dati lango tasi wani suwa kena mingi vakati sapiki tukwa na bata ti bongi tu wala matu kwa ni ya nabugia tala mingi tena la kambi tu kwa ni na vintu silu tena idiko ge tu kwa tala daforo ndeki luka ya wana toka suwa keti presidenti college se ansia eglise apostolika na mingi tipika tukwa sion na bata ti bongi pakara Gaston wa mongene na ala kusaka ansia jakra na jako danza pani la ala kena vundu na bitata sato kwa na ita kwa sa kwa tiku nuti da zapani na abu iti zapa na tiku nuti da zapati apostoli ki tibi Afrika suyase na wamabe kuti da zapati apostoli ki tipika 3 sion na bata ti bongi ti fateni ti kwa ti Jean Kaya ya Dabanga lango tila uzi la lango ti vendredi lango balu sana bini gumba ya anapeku ti kobe la plasi kwa na lekeni na yanga dati lango ta siwa na bigi kwa kunja soa ke dura migi da zapati batista banule na lembigi ti gara soa ira tenere marche mondial kapati lungo kwa ni la lango ti vendredi lango se kujiko tu kwa kota biti kwa nisi akitambula na migi da zapati batista ti mbigi ti kwa kunja susi na yanga dati lango ta siwa na banule na lembigi ti marche mondial na bata ti bongi si nga ayo pepe na mbiki tida za pati apostoli kitipika 3 sion ale kiranga mbini ya kapani na mbiki nika timu pasana lango tiki kereke ya wafade akisigia na kwa tita susi ya kumande pasana lalteko susi ya katamlani na mbiki tiku mwenyotili tida za pati apostoli kitipi Afrika na ala kususi ale kiranga kapani ka siyango tumula definiti tita suni ya ala suwa matukani na kugia zana mbiki tena ala kambi tukani na venisu tukani ya ketiala tokwa so ikina nia ketia se wati njuku ala sa tokwa so na songo se wati batati bongi fatenti kwa ti mamita la itatala mamanta la so si rubiana ke wali kwa Suzanne finitu la unzi na peko ti kobela so ke yongoro kobela la batati bongi tokwa na basi wati banda ase wati bahun ase wati bali na ase wati dahu ase wati wada na ase wati kosingu abu ingalegi akona ase wati mbalipo na ase wati ngasa modwe ya se plasi kwa la limiti wana nanga datla ngota se wani shaka na peko ti the tower soa ke mbene biblos na mbiki ti lise ti bimo na bata ti bongi tala matokani anagbugi rata la mbiki tala kangi pitokani na a veni eke fatele ka pati matanga ti lungo kwa ti Jean Christian nga kutu patase na dawa ti gina lango ti lenji mbene lango ako tinze ti fondo si aza mbiki ti hopital sose ake na mbiki ti kondota mojupoto na lango ti jedi aze nga ti buku ti kondolyanse na nga dati lango ta sewani ka na mbiki ti kondota mojupoto na lango ti laso biko uku lango kutinze sweke da amu pasa na mbiki dalapara sose alundu na mbiki ti lapara Ethiopian Airlines
ndalti kota biti kwani susi ya ke tamlanga lega ko nalango ti la poso ki kere ki akadone ka pansa sina mi dala para bangi mpoko wa sa ko mande pasa na taka pa kusisi ala lekere ti gona na biki taka kati ya danganga nalango ti la inga nda lekere kota biti kwati ta suna mbege ti nalango ta si wan so bando lel na lel na ledger na bata ti bongi ko so si agwa una definiti ta swande ni na tomina nala kusa matokani ti kambi to kwani na asi wa suji kogi asi wa ti malekos wala malekos na bata ti bongi apo mina se wa ti figamba na vundu na beta santo kwa sona itakwati fatenti kwati kwa yatala tatala sulu bien ke malekos Jocelyn Junior pasteur ti église grâce pour tous na mbeki ti bongo finit la 11 alango c'est une fondo na mon ngame mbepezo ngaba kon bini ku na nga community na bata ti bongi na peko ti ndau ti lege to kana gondal ti ase wa kosa ka se wa ti Yakobena Philippe Laïse Claudine na se wa ti Filoma ala kwa karabeki ti mala na se wa ti sana na bata ti bongi ke sanga pa songo se wa ti biki ti bambari na ase wa ti se ki adale yamboro na la ti biki ti libi lungo kwa ke tamande gi na lango ti mardi lango gumba ti yesu e ke dan de place kwa kana biki ti gobongo na peko ti ekola so ke ekola gobongo fi na bata ti bongi ase wa ti sapu abu mi lega kwa ase wa ti jibola ke la vundu na beta sato kwa sona itakwe ti mbege ti nga unda ye boar karnu berbera ti di faten ti kwa ti jibo Jean-Claude lo ke fambe ti acteur ti mbege ti ndo kwa ti nirap na bata ti bongi finitua unza lango ti mercredi lango ta ti fondo na danga komunite na bata ti bongi lungu kwa na ke tamande na lango ti lendi lango miambe ti ndiswe ke da lango ta siwa na mbege galabaja soa ke ndura mbege danza pati eglise christianisme alleluia na lango ti mardi lango gumba yande na ndapre fada siki na kwa na mbege takaka segona mbege ti nza kukala siya kuna definiti ta son deni la anatomina la kusaka na patati bongi la matukata la kambi toka na a veni a se wati ngotai na batati bongi folo na se wati se demo ala ki na vundu abeta sato kwa sona itakwati fatenti kwati ngotai Bertrand sous lieutenant ti l'armée centrafricaine fini tu la wuzi na biki hôpital général akina peko ti ko bela ala so matukana na bugi tamik tala kambi toka na a veni tenti ka pati matanga ti lungo kwati balier mec ndese honorine na fini tu la wuzi lango balota ti ndezima laso kutabiti kwa na kananga datla ngota se wana biki ti kanti castor akoma de pasaki kere ke anda prof da sikina kwa ti ta suna mbege ti hôpital général na bata ti bongi ka para go na mbege ti talango ta siwa na mbege ti kanti ka sona bata ti bongi ale kere kwa na be komita o fadi ala go na mbege ti bukanga ka sa kona ne feliti ta soa deni la to mina ala kusa ke na bata ti bongi ma tokata ka mbito kana a veni a se wa ti kama ndi ala ke na bata ti bongi na a se wa ti e bere yo ti bata ti bongi na se wa ti nga se ma na bata ti bongi na se wa ti nde ya gaze na mbege bambari ya bunga lega kona se wa ti enjinle na mbege ti bambari sa to kwa fatene ti kwa ti patene Espérance de grâce finit la route fadi na langwa ko tinzi stifon do sona bigi tigara mbulaye akina peko ti dungo ale kere kota bitiko ati tasuna lango mana na dalango ta siwani na bigi ti Edville na bata ti bongi abando lena le na église des frères sa tuna na kusa kana bata ti bongi matoka ta kambi tukali na a veni ase wati bobi ti kota ti bongi na vundu na beta sato kwa sona ita kwa sa ki ase wati boso kombo na ase wati mokonibo na ase wati lengetamo na tanga ta siwani koko kwa ti bigi ti vakata sa ki lango da akora ko tonga na ti bigi ti makambo Kina, Gitangola, Cité de la Paix, Fatenti Kwati, Bobby, Antoine alias Pilato, toujours prêt. Fini tout la route, c'est la patati bongi, dans la langue chute Nieso et Keda, Nambekiti Danganga. Communauté en abattant Tibongi, Kapat Matanga Tungokwan, Fadiana Kassaran de la Temana Tokwa, Namba Tokwa Kita Sewati Koiban, Kilibe, Bernabe, Wala Barnabe, la Kanavodu Abeta Sato Kwasu, Naita, collègue, quoi, collaborateur, Inaita Tanaya Yingo, Koyamba, Madi, Oromta, Christelle, Gladys, Finitula, Zalango Balotan, and Ville Oko, Nabegeti Tunis, Azagu Kuti Condilions, Nanga Tlangota Sewani, Tiwakwanila, soit Tonan, Nalango Manatisi, Nalango Gumbaya, Nadalangota Sewan, Tambigi Vakati, and Gongono 2, Ayo Pepe, and Begeti Santo Santo. Ti bede si ase wati koyamba madiromta Christelle alias Kiki atomela na kolega na ita koko kwa na ya yingo na ita ti bata ti bangi koko kwa ti sara biako tentika pa ti dabe na ita sufa libe tuka kwa ndeta dabe tala tentika pa ti matanga ti kwa nande sela kusala na bata ti bangi matoka takangi bitu kwa nina a venisu si tu kwa ni ake ti ala Radio Ndikiluka adufade apeko ti atu kwa chana

0: Nti so a impacte mbi et puis a sambi njio na pe. Ten so mbi ki anti ten na la a ekiti tene ala nyinga ke tene so mo tene wala. Yesu se asigna anga ti mo alimbe ti sara shoni nga alimbe ti sara nzoni na zo. E na ka de so si yena ke ti shoni ni ten so mo ten ti mo ge angba ti lo ge ape mo tena mbe ni mbe na mo tena na devan e ake guwa yongoro a peti futi kodro a peti gana a e ti kirikiri na ti kodro. Sito mo matene gindani sito mo inga ndani mo inga ke bayi ni so ake vre ti fatu si mo limbi ti tene ni na
1: tongana ala ti na ti kpele ti mbeni shoni sango wala si ala ti mu kambisa ti mbeni shoni sango so si asi na ala ala limbi ti tene ala pika singa na ye na 74 10 00 10 nga si na ndö ti WhatsApp ti so si ayeke 236 70 08 29 58.
2: Singila mingi na ala Aristide ayeke ge si kua singa le vrai ou faux ti kundu so ayeke ginda ti ashoni asango na dafalano ndeke luka ti yenga so akonda ni e kiri singila na ala koso atu fade ndo si ama i e kiri dabe ala so asango so kue ahon na ya ti yenga so na ndö ti gbana tere so asara atene ti kobela ti mbuma ti ebola so abaa atene abaa gigi na Beafrika ayeke wataka mbeni zo oko so awara kobela so na tere ti lo na Beafrika ti si na ngoi so ayeke da pepe ahon kue akuta azo so ayeke bando lo tene ti seni atisa awa Beafrika ti tene ge ti ala zinga ti kpe kobela so ayeke nzoni ala ginda ti asango so ayeke hon lakue na ndö ti agbanda sango nzoni kodro si ala ma na be na ni wala kodro si ala kangbi ni singila mingi na Hermon na mbona so amu fane maboko na ndö ti amachine singa ni e kiri singila nga na ala kue e yeke wara tere na ala gi na yinga ti peko.
3: Athénée, la cellule numérique de Radio Ndekeluka vous donne rendez-vous tous les vendredis à 19h35. Stop Athénée, Tatene wala vene tindo kwa tigbanda sango tida fonolo ndekeluka la kwe na bikwa oku na ngonga mbasambala tibi na penzeni bale ota na oku.

Sasa kusala lana mbenge ti village ngakobo. Na langoti la France tozala sigi na mbenge ti gwata ti bambari la waka 60 km. Ah, rappel.

azotali na ora matote atala ndere o bazara galegako na mama tlamina gana ure adamua urera tua Yo no na bangi la sola so ila ngona bigeti bambali kekere ke ni na bria. Patike de gotinyo pegeti alinda okana alinda wa panyo gira bambali santre. Hey. La so bi complicate.

0: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
1: j'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Béafrica.
6: Ibarazo kwa shekema dafonono ndikiluka yekina titanga tikapa ti kwa singamba iti Beafrika ti yingasu simama teneni aike kozu na singoti a explorateur a buma a bagigi na ubongi shari baleni aike nye.
4: Ici la Centrafrique.
5: Dosso Beafrika.
6: Kutaraza vyo mimbili so iki gindache na sinda giti pongia sigia wae ndaliti kwa singani kutara ibarala.
7: Ibarala mi Emmanuel Sambolifis.
6: Kuzu na singotia explorateur a buma nokbolani kodrochi ubongi shari meala lingiti tenai ndati ya kubela so aikenye.
7: Ndi muna la singila mbeni kodro tindo tigimo bimbaso apiti tena tena kubela akena yani aketilu dapepe. E a onkwe kodro ti ubangishari enata pande ndo susi angbandi akeda akubela akeda. Kodro ti tena amunju porwaga akubela akeda. Akubela tongana avaricel su akengada. Mbeni akubela tongana akubela ti palu. Ikena yati zone intertropical la, maladi tropical akeda. E biani akubela su akenokbo azufade. Kozo titene amunju poro asifade na kodro tiye. Me, malini akesu, nango iso a munju poro. Brimbi ya explorateur atonda ti singoni na Afrika. Brimbi na mbege ti kodro tiye u bangishari. Amena fini akobela atonda ti Bangkok gigi. Natapade mokeba mbeni wanganga. So eretilo ake kirandel. Nayati tondo. So logati sigigi nani nangusa kio kong bangbongumba ya nandoni miambe biani lotene ba ambena kobela so si ake noko a molengeti be Afrika ake akobela so a londo na mbegeti amunju poro natapande lolodo ti fa kobela ti lango wala kobela ti zuriyara zuriyara ngbangati nye bangati so na yati bembengondo tilu loba ke tongana tambula ti amunju poro mwinga giri la para ake dapepe. Kutulegeti kutukutu ake dapepe. E azoni a mwinyu porobieti tene. Ala mufadegi a bali. Ala mubali ti Kongo. Ambeni amu la sanga. Agwana mbegeti otsanga. Ambeni amu bali ti ubangi. Si ala ga jusqu'à na nivo ti bangi ndosu. E apre ala continue. Jusqu'à na mbegeti bangasu. Si mission marchand aga goimbi jusqu'à nambegeti fashoda nambegeti bangindoso legeti portage ti yongwa kumba ti administrateur colonioso ti go nambegeti Chad akenga legeso si amunju poroso biani a onga fadida e na gingo senda yeti wanganga so milundo faiti dingo eruso eruake kirandel le teneba kubela ti langoso a bagigi mingi gina andoso si amunju poroso atambulada natapande mogona mbegeti nola akana legeso si la sanga akeswada tongana momunga baliti ubangi si mogoingbi jusqu'à nandoso si angbandi akeda kobela tizuria raso anokbo azo ngangu mingi na mbegelika legi oko iso aira tene route du portage so alonu na bangingbi si agona mbege ti Chad akobela niso anokbo azo gi na legeso si amunju poro a onfadida e lolodo ti tene atene kobela tizuria raso ake Yesu ake fad ake kubila so ake fadi na kodro ti yape me ake ala na ti tambula so almu fadi a ganani si amu a virus wala a microbe ti kubila so si a ganani na kodro ti si ake nokbo azo e ake giala na bangwa ye tonga so si a gande ti pikalite na mbege ti baton na yensi a gilege a kanga lege nani bangati so tonga ala sara nyape si azo a unji kwe andoti sese ti ubangishari wala na Kongo français akengande kuta pale ndali tia kuta pia loso ala zana sese ti tene ala baton nsi azama boko nanduti abonsoro ti kodroti elegi oko ya timbiso lokembeni na sese so pepe ireti lo Maurice Saragba biani lo sumbeni mbeti wala mbeni article na yati beni revue so irinyake ultramarine so molongoni akengumba ya e nayati ultramarine so lo tentene biani nandoti kobela so ireni ake kobela ti zuriara so anokbozo mingi na kodroti ubangishari e nayati abe bengondo biani kobela so biani ndani alondo na a munju poro sosi amufadi tambula agani nambege ti kodroti bangatiso kobela ni a mugi alegisu ala tambula fadida legi oko meni wanganga so eritilo ake ekendor rot le kwe le sou na yatia mbena mbetitilo le teneba mo li na yatia mbena kodro ti ubangishari biani mokawara azu dape mbangatiso ambeni agwe tigi mafuta timburu ambeni agwe tigi a banga e ambeni ala kpe ndali ti mungwala na ngangusu ala kpe kodrotiala ala kpe ngati yongo akungbaso si amunjo aganani e ambeni ake kpe surtout na mbege ti angbandi ala ke kpe si ala we onde teretiala na tia zwa ti ubangi titene ton ala si na kodronyawe ala wara azwa pe me ala kwe akpe a onde teretiala na ti zwa e na bangondo ti docteur so le tene giriri kozo titene amunjo poro asifade na mbege ti angbandika moke bazo ake sara kutada aleke gbatiada so apeti mungwali oko use uta azana tia dandindindi aleke mendu so si apeti bata aleke gogoro ti bata akobe tiala da indoni akependre me nangoi so si amunju poro agaligia nanduti kodro tiawe yini agande kubila anokbo azu imbetu titene azu asara da akumatiti sarala e asara ki laso nangoi nisu mbi titene a mbandi ake saragi mbeni daso ake gi kete kete tongasu si ala ke duti na yani e asala ke duti ngoti ala ake ankor njoni tongana ti kojo si amunju poro agafa diape ake atene su asigi na yangati docteur Hekenrotula ti fa akpale su biani a kobila su anoko a azu na mbegi ndige mbeni yesu mbiti zangana ndoni ake atambula su si mission marchand su le lodo le sifade na seseti Brazzaville ka a Senegalais ake fade na teretilu e ala tonda ti sarangwali suruti kubukirikiri na awali endoso ala gande ti mumbeni kubila so irini ake sifilis tonala sina bangiawe kubila so ala tonda ti kambingo kubila so e kom ala kena ya ti tambula ti gwe na mbege ti fashodaka lege so ala mufade ngbisi a sifade na mbege ti mubai banga so ti gwani kubila ti sifilis so atonda ti mu azu bani bani mbanga ti so biani na ya ti tambula ti ala ala ke kangbi kobela so e ake a témoignage ti azu so ake a ubangi ampe me ake a marande me ala gi ase ndaye dandoni si ala vunga pokoni na ndo ti a kobela so si anokbo a molenge ti biafrika ti muti nani biani kozo ti tene amunju poro agafade a kobela ake da me a kobela ni ake a kobela so si a fa azu gbani gbani ape azu ake kuita tene me na ngoi so kobela ti zuru yara asiawe na ambeni so petit délit ge kuape biani amolenge ti ubangishari angbandinga kwe angba na poko pepe ala bapasi mingi ndali ti a kobela so a wande amunju poro na azu so amopoko ti ala agana ni na kodro ti
6: me Xavier Mbimbili na dawa ti akpale so kue réaction lani ti amunju poro so ayeke tongana ya
7: réaction ti ala ayeke sowa na ya ti bangondo ti ala ala yeke fade na pialo pialo ni ayeke titene ala mu Gabon Moyen Congo ubangi Shari Tchad jusqu'à na mbege ti Algérika so pialo ti ala la e ton laza maboko na ndo ti asese so amosoro ti gbe ti sese amosoro so na ya ti akodro so kue ala yeke za ande maboko na ndöni ba pialo ti ala la ata so si akobela so mbi londo ti dengo ireni ayeke nokbo azo ala duti fade gi tongaso ti bando ape e ayeke ndo so si administration coloniale aga ande ti tu atondo na akuta zoni ka si ala tonda ti mu akuanganga ti tokage ti gi ti ba tongana e si alingbi ti ba titene ala kanga lege matamata na kobela so ni la moyeke ba na poko ti dépendance ti e moyeke ba a région a région sanitaire ayeke ba ande gigi e ayeke sara acampagne ti gingo azo ti kobela ti a kuvela ti zuru ya laso ake gbua la ake zia landi
6: ai kinga gigisi kwa singa mbai ti be Afrika ti inga so awunzi e sarafa de tene mingi na nduti gango ti administration coloniale française na yati o ubongi inga na kwali so si a gana pekoni singila na zavyo mbili so mu aboko na yesi awunzi kwa singa so laso singila ti yagu na mbige ti orange jusqu'à ngombi na nduti machine ka so sarasa la maligo ti enzoni e kukapa na la gina yinga tipiko na chimeni fini kwa singa mbaichipe Afrika.